Jo Ghana this year, Ghana Mama. Michia Obibiala and Obibiala, good morning, good morning. Michia Obibiala when ya kwenyana OTF the Kessie 93.9. Meno Baba D Kumo, Meno Baba Chicken Kumo, Miss Rose. Men found sa and came for the name of Bin Frobi. No bin can't show be say Mr. Amo, my sa Baba Tinas. The 20 year a yani she could do che. How much you made them from 20 hours so? Name the menu by the case you can wash them. Because who came home machine? Be a little dear for dinner church, only be a man and wow. Menu can send me some of the rest of your life. I bought 314. Me do come as maybe a subpet, no, sorry. Menu by the dinner to whom come on. My first of them said. A black cotton with the event to our son. Name of Yanis, he can wash some Yanir Canon in Bristol. The Radina good wish now, now on Kaho. Not the old Pedial Radin from Samoso. Now on Wah, now on Satin Kah. And then a gun of Voba Bedu come on, and a gun of Voba Chichen come on. So you came and now Machina Pesica de Adia. Minia, but we need to talk on some little Nippa Brinaba. Nippa Brina said, Wah, Bible. And so be a long time, Mr. Mono Pay. Be a long time to meet. Be a man for the sex form. Today, be a new assembly, America. Yes, I'm a boy, I'm a little to go and come to look away. To a bad time, meet Yama Humachi. Papa, you will meet Yama Humachi. A brand new meet Yama Pay. Was in Miss Amma Brown of the Jewish Union, be a man and one. But I'm not here to know what you know. A young Jasa and Emra. A bam ni kutame na mi kutanyi ya nombo kutanyi mle nomba. Badi ya mi jane se, e ni mle nomba ni bo, e ni nomba buja ni mle nomba. Ike na wawu ti minka, na upo sika ya debi ya mika. Sebi bebi ya sama, mimi ya ba, mimi ya bema. Mi jamu me dada una wachina mi nyao. Pari me bwa una ma unye noto dia wachina wana abe fremi. Mi kano kwa jome kwa di konfroji, mi kwa di mala machi. Noto ye di, nemi mipo biti mi abu wawu. E nemi mle nao machi uti mi samu, kadi esi ya di aba fatu nchao. Noto ye di, nemi mipo biti mi abu wawu. E nemi ya dia yane ya. Mi kacho se kwa di konfroji, kwa di dije froji, di mi samu wachi. Na brabona ya ba, mimi ya ba, sebi bebi ya sa. Wachina wu nyo biya manemu wawu. E ye uradia dom na udia timi nkano payi. E ye uradia dom ni bukwa unu sobe timi nkano. Mare ye uradia dom na udia timi sta amonka. Tu ye mefansu ye mekostoma na u timi nkano paya. E ye faso utimize ye uradia dom. E ye uradia bro e ni shila na udia timi nkano. Mikode biya mekase me dada wana wachina ni nyao. Mare me bro uleme inye noto dia wachina wana abe freme. Ubi itiema na prezi mi samwe. E ye una ube fudia shua mi nyabu tine tiewa. Me nyiri ube ube fudia shua na mitie no. Because ye una ube frezi mi samwe. Na said the amount for you to do my video cry. But I did a make a show with him. If you are a brabo, you have a 20 years ago to do it. And now you have a banana more. Was I the trash ever catch your banana more? He had a day, I'm saying, you can't come back from Kwanwada. We are. But I'm saying, I'm not going to be in my life. And I'm not going to be in my life. Because I do not know how to say, I'm not going to be in my life. I'm not going to be in my. Because you are near through and ordinum. Miss Amina near through, and little and near about the mouth of you, so. My jam, you will fear my jam, no fear. My two cow fear by the Duha, and I'm new do come up because I beg to tell my farmer. Now, Bonnie Pong, none of the travel cowards on the Samway. Now, then, one of the traffic years, Wanka. Send one nine year old in the Bessina. To send me about me about my own Kenya. You can't hear his uncle to do check. Miss Amadebia may come with him and Kanawanya Boyan and Hame. Because when you say they are not to win any trouble, you will be all. But as I would now, we are Miss Rona Befriend. Because I'm not going by video so over the Cassandra said, well, our babo, now babo, one month was Africa. Now, so what you want to be me? A better caught me with the different future was wanted. And Gabriel TBT may be a routine with the school is critty. And yes, it's critty, yet you may have human issues outside Akatuan essay. We be tell one and no matter what to us if ye. A brother Abraham in Tanka said, because I'm much a trained Abraham in Casa. And then Madame, my young dwarf, do this watch. But about me, I'm by Miss Tanuma Farmer. Now, Bobby Boy, you're again, Miss Tanuma. A Tanuma Tunka. A Tanuma Tunka, Miss Tanuma, Miss Mamma, my metal mechanism of my babble. A Banabo Shalom is Abanabo. Because we tell you, Yama, Yaban, the good times of my metal mechanism.
asem enti se wo tie me na no paya enna adwuma me ni mi je mi sa no ye jidie ni akoma pa odoni awuje mu abana ya yaba abana ya nyimra enna no pa ba abana ya nyimra batelie abana ya no pa enya yaba abana ya nyimra never you are yet too sure me you are yet too number sibi e dawo enno no su bisa mi sa mo ana mde ma because enno go go be be friend go bi tumi obi nya kukudu bisa mi sa mo se mi sa mo wo wiya number ni bia na but e sinan ka wi ade se enipa e friend mi busa e kura na enu nipa 4 nipa be 3 enno friend mi sa mo se mi sa mo wo wiya number ni busa e afa ma mra mi ntwa today bi am ka se mi sa mo se bi de predu asa me dada wo na wo kire mi nya wo but me bua wo ne ma wo nya lo to dia wo kire wa na be friend mi mi ne ba bi ti wo se mi sa mo e me ne wo ka se di mi di ne kwa ye problem me ne wo ka se nkwa no su confuse di me dia ma ni te ye mi ti mi na bi e na wo ya brante wo panyi ne sika mi wo se bi predu asa wo ka se bi ye mfa e ne me wo ka se sika se mu ti wo ba no ka se bi a kire wo ba no ba no fo bi se di e di awa ria hutia se enye se odo ni odo wo ni mu sika se mu dia tiga bia me kasa oba hutia wa ria se na wiye juma ne da sei na wiye juma oba hutia wa ria se na wiye juma ene da sei na wiye juma enye me de na ema wiye mu se wate menka me mu ni mu asu mr amusebi me ni dada mu ni kontempo me ni nada me sori kwa wiye do ba be ka no kura cho me ni ga se about 320 your time mami about 320 na no 100 only 123 ene ne 24 nje no chira osese mr amu ni na juma mi je le je new work mi ni aba mi ma fidi eso mi ma tutu anu ma so ba ma chosa anu ma be ni wo dan ta ma so from mr amu doctor do what you do so u pesika we ka chosa me ya ti de no bi ani a fidi eso e bo so bi ani a nti so what me ka life wa ya urade adom ma ko di obi achi en ko se ni sika ntu ade ba chi aba na ma ofre na ni odi wa tempo so tri adie be si abana mo wo fere na ni odi watam but awade ya dwo o chira e bia na wo temi ka da e bia fere ni watim ka na dia me ka cho se misamo se me da da waju sika se bi nya 20 gana me ka se bo am radio program ana 25 na me ka se fa bo am radio program ne mum abana ni bi dia me manya bi adi me nko fo be bra ba fi die we so woni ya enso so wote ha wo be komo fi wada nso wo se otia but in shanka radi se ne what mr monka no pain mi ni aba wuti mi ni aba ma wuti me fa se otrim za brabo na ebo no chira wuyo bi ama ne mo aw because mi ne o kase na brante bi tie mo ba ya bi tie me e bi e wo sie djuma ponka wo po bi ama na to so bi sase bo afo no ti wuye mi ni aba wuye mi ni aba ma wuye brante wuti ma no pain fa se otrim se djuma na ye ne se mi producer je o mu ka no kure no mo mu ka no kure e bi e wuti mi bi ku ni wo ku ku djuma ne bi wuti me e bi e wudi wuti mi ku ku djuma ko ko night na urade adum odi ateme nka me bo mi telephone number na na fem mi agro mi sika god be bo mi radio program awu de free mr mo ko no to mi ne bi die me ne bi di djuma na mi ni mi baba no chira mi ni aba en pani voice kasa be wa na top onko mi si obi enu wa ba bi enu wa na beti na ka jam se na aba bo wa fidi wi so because you won't go for me no and you see man be da bi na aba bo no to so ni mi sa ne ga bi na aba na bo kimo beta na nema babo wo chira ma babo obi tie mi odi adanse e chema na ni sesi fom ni mr menko bo pa ni mi adanse e ma me ni mo msebi predu asa me kasache de pesika ya de me kasache o panyi bi awuti me o panyi bi a doctor de na tu obu so we pesika e mi ni ukase o ya ye da so se ni sika semo a nke bi nke ni pompon so e dru ti de bi a me kasache mr msebi predu asa me dada o because mi ni ukase mi ana o me tie ma ho machi ti se mi man ka no kwena ma ndi no kwan chira na ma mo wa ba ba bo nye bi ani anabi anamasia na ma nye ma ni kura mawo na ma nye bi na ma ni kura mawo e bi ema hotem ka bu ni agu waso ya na me kra ya because enanu ma bi frere me eya na omemuti afidi we no ho eya na mu ya mu hwe mr mo hawa msi adwuma hawa wo frere me msi ni ukasa wo frere me abana bo wiye no afenyo no na baba frere me bi se mr mo enwa di anye yo enso anya bari bi oti mi o enwa di anyi o ena busa se enwa wan frere me was it of frere namse me obi e be frere bi am ni last number enwa wan frere me me ne gazara no akate ko no wan frere wo so obi busa mi ni se ko abana boy ni no wo so frere busa because o ti mi nka wan yi ena ba so nya me cha di abana boy abana boy life o frere busa mi sa mo enwa di anyi o ena mse enwa di anyi abana ji bi
abana bo mi nse wo frem kwa kase mista mo mi nya bidi ye wa frem wo so wo frem aka jem san yi na se wo tutu mo ne be she mo na mi bi mo ne be ka jem san mo ni bo wa gadi ya du mo ne ye fa mi mo ni agro e gadi ya du mo ne wo ni mere mi se bere ko mi nya de bentu tu wa so ba ye ne sika wo sem ya ne ka ne bere so abu wa mi ti mo so mi san mo ma di no to ne cha che mi nya bi ni da ba mi ya wi ya de bi che obi mi di ya wi ya ba tu sho mi se aba ne be che ofi enye mista mu na me yama hwa ne ba yama ho me ko bi konfoti obi so ha na oni a wo be fere na wada ontimi kata ontimi mobete enye kire wo se djuma na ye mse bi je mu mu kan kono mu kan kre enye ni me ba bi ti me nya fort eya na nya mu fum so ne mu ho kire bi a wo na mu nti e ka bi a wo na mu nti ne wo ko ti obi e da obi fere ozi mista mu wo me fere obi wo ka je nsa me ko bobo se mi nika pre me ko bobo se aba na mo me fere na odi matem me nya ba ja na odi aba na wa ko twa ni version de me de che Ode ofra ni rush di ni rush di kaje ozi Mr. Mo ma me ni rush ni bi na ntwa me di ni rush ni be de be ma because aba no nya me ntwa ma ni rush ni en no e boy ye no me nsa ntwa ma ne mo because ene na aba na nam me kaso na Mr. Mo maka afidi ye bi bi tumi ma challenge wo afidi wi so na bi ya me kaso bi previous say na asikan ya na nye en na ye ka ne say ani blesso de wo afa because ni me ba bi ti me luma bi ti me wo hwe bra wo bre wo dem ani nyuma ho fema ka sem probia san ka wudu ani huna ka wa besa to butu ma chemiska me na me ka kirewo because obi ti afidi wo dia me nti bi ni ti afidi wo yo e ka me yami ni ti ba de me sra wo sem ni eba fa wontu ma ba mi sa mu dia no ate ne ne ele no fo pro mu pro ye di mu omu pro mu pro mu de ka me ka kire so ya wi asia bra ba ye bo no e da bia me ka ye cha na cha na so nya dai emu ye fa se otri abra bo no mo chira wo ni bia ma ne mo wo e na ka sa do ya na ntopo ko mi sa mu mi ni fa se otri me dada wa me nya obi ma ne me bo mi ni ya ba bia wo ti me o chira na ne ma ni na lo to bia wo chira wa na ba fere me ka sa do ntopo ko mi sa mu ha life mi si obi si wa ba do ba fere mi omi ha obi si wa ti ha life obi si na ba bo na ye se ti da bia me ka wo oni pa aba no ko wo ni nya ba wo nya bi ni obi wo nti me yasa ko fo bi aba se na no ay urade eya ni nkum dwa fo ni dwa because mi ya ba bi a wo ti afidi oni mo mu kanu kro mo mu kanu kro na ba cho me boa mi ya ba bi ti wo ni mo mu kanu kro e mo mu kanu kro because adwuma no manfo bi a kira che obi si Mr. Moy se nya wo na ya wo ba afidi so agya mo mi de kam si afidi we de ka me nya ba wo so bi mo mi si afidi we de we manfo si adada ndo Mr. Mo ka me nya ba bi but oni man abre wa untie me fashe otrimze ya uradia dum na odia temenka ebia uchinchi ufidie na abetoa ebia uye driver ni ebia utie me ebia utie mu security ni ebia utie me nye security na nya adwuma ya adwuma na nso akatua na yesai pe no ya na yesai kasado don toponko bom radio program 20 gani cedis e from a pamia ba ebia ho enka ni pacho bia send message bi wa ni pacho Ibrahim mi mo mi telephone number na badwa send Ghana 20 cedis Ibrahim Eradi Israel Eradi Israel Ibrahim send Ghana 20 cedis mi mo mi telephone number eno kire so mi ni aba ma sabi producer ebi a wuti ba bi wati fie duri ebi a o makwa ni titi mo rumu ma okakra ni mi mo de send na aba na mo a ebi a mi no kase nipa wo disk ni send na crash ko no ma bi o na nso so na wo di watema na ma ho kire bi a wo na mu nti na mka bi a da wo so nti mi aba me nkobu siabo ade ya ne so be kobu siabo wo be ka wonu nsem nyina wie ne aka cho se ebi no loto enye dede loto enye ntietie mu eye agro ne from upo bi adia from Mr. Amo me dia wi aba ne dem be che free na enwimra aba ne wabo 20 Ghana cedi na waje eno aka ho eye obi a enka se bi odbe je 50 Ghana odbe je se na nsu Mr. Amo da bi wonye loto ne bi dia menye bi adi nti aba wi ekuta mu se wi aba no twa 26 utwa ni 50 cedi kra wo ko eye two numbers penti da bi ame kase ho loto ni di eya tse wudi na wan bi kase ya na ya tse Mr. Mama di two show mawa no mi an sem kakra e free bi a 30 50 echo cause mu bi di e mo yedu na so ti me ne bi a dai e di adam Mr. Mama se di wo ti mi pesika ya de frɛ me enye ni bre enya hantai mu wani mmere me wo se bi abrabɔ na ye bo me no kase wu ni aba bi ya roma me ya wo se sie na ebusa wo me no kase ebusa wo 1000 Ghana ebusa wo 500 de bi e be ye den Ibrahim na mi shira wate mo mu telephone number na so wasende Ghana 20 cedis Ibrahim na mi shira na on fam so na nya loto ni bidi na inya adanse di enda urade adomo kira ye di adanse fa ho shembi na inya adanse ni bidi fa ho shembi
obe send o sika so amsere wo e ya no wa send ne tem na waji abane tem wati me nkan ko de amse na unim se meba enko send o sika fitesi de mobi enko send o sika fitesi de enko send na bele bia meka wo send 20 wo send 40 wo send 30 wo send 30 me we say 60 gana mr amose send 20 gana me che we wi abane bi na mde nyum le de na pe wo so mpe wi opade ahene fa telephone number no na me pa cho ne boa me 20 gana sidis radio na nyame dia una ba boa me na me no nyum nyaye Etriaka, a good dancer must know when to leave the stage. If you stay for too long, you will spoil it. Akasi manabe dubako na masore. Timi bot telephone number na mesel ube timi asende mu fosu wa mpacho evladi ya aduma uchina ano papa yu mutetia ube timi asende bada wawu diyesu nkuladi ya unwe mwenkema mwusore nko wabaya wuki ni mwenye mre abaya biti ni abaya biti ni simu mwenye mre because sikana yepeno so utira yiyi ya mini yaba te biyele de biyele da ube kasi abe yifone ni uku na yesu abrabona yebo hosura uyu biyama ni mwawu inti misami nuba mekacho mwenye kema huu utira wuti se yepe sika wuti se sika da bola suwa mini yaba kofa na uvu ne sika ya abrante ni sika semu nti uka semkwa yemfa ni sika semu nti oba wune netia wuna bobra atatina che ni sika semu nti uka sana mwa enye na aye asensembe breyo kwa kumatu ya mekanisi ya namu rahu because ya namu kamini ya babiti ya wariasi uye juma ne dance na waba unye juma ya na ya jiaba mibi nika na loto unye bidia unye biedi umuwa uti umunkano ude uti ninkanwa ude uti ninkana sanane ubesi usua enkosha uma mister mwenye emamu hunyue hii emamu hunyue bufu nini uya nesika mwasemu ya niye kane nibreso shana yude sumu mejami ili ufie mejami ma ufie metuka mediaba na muhudu nti timini yaba asebi ema tuwente gane sidi entu ntuzi ntidu ya ema tuwente gane sidi enda nedano ubiso mamuhu masijibu wa mipacho Bridget radio isra usu wasene mimo mi telephone number nyango po isra buafo kode biya meke wia si abrabo hebo ndo ube biya dawenim timini yaba biya wotie miseme dada ni jini sike biya suwa nama ntumia mwana dobe kabiye bidi mechi bari misre urade se enabe kutama ubiya wotie mino enye jijini ya kuma pabani bebo na afuse Mr. Musabi abana ya na minia ba mimi twa sika enva metena fidiation bwa radio program 20 Ghana cedis na mipacho mimi udi mipacho Bridget was sending 20 Zine Ibrahim mimi mu telephone mwana kupo onshiramu na onyoka sino mfa meso ni nyaloto ni bidi mimi number namba babebo fa number no na send usika sisi ni ufunsoa mipacho frame na mimi twa udi ni nyade enva to ene mimi twa udi kakra ene mimi twa udi ko aba we ni mfa ni agro emi no ya wiade ni onumle de mada wiyadi ya mbidi firma kuma mudi achao mwane bau radio show biti mudi ya bachao pano mbano na efreme abrewa 0545 508625 0545 508625 0545 508625 0545 5 0 86 25. Edia usendu sike beba eye Mr. Amu Emmanuel mea na mtia mene ukasa na manfu astati efre usendu udia mpacho jamu miyamini ufre suwa mpacho mepeke unuwa buodie ni ufu suwa buodie chile ewa ufu suwa sende ni jia su ne jia abana humachi ya abana ya uwedi meitra kupumise yimba titi meitra abana kupumise yimba titi ntu usendia Mr. Amu waha Ghana 20 CD pe abrabona yebo mini aba bia 20 Ghana CD demo from anopeto onu enson made urade betimi afaso ama wo usebre asesa me pacho Mr. Amumia na mtia me kasa no frene na ja flash no frene na me na mtia me no kasa no 0545 508625 0545 508625 0545 508625 send you this is here e dia wo ya baba Emmanuel Amu ana Mr. Amu Emmanuel Amu ene baba u send you sika sesia Mr. Amu me pacho bebo di mo mi telephone but ni pa mi edika na dika sende sende ubi sisi ya na Mr. Amo mimo waba ebo mimo waba ubenye biedi mimo waba sebi mpredu ya sekebi ya dawso mimo waba sebi uda itambi ya so enkwani suku ufisi tuda wuna kwa kuma tu ye mwate na sebi mpredu ya sebi mguwa sefa toke niba otu kansho bobo bra enye ye umame kwa fro unti minsende kapre mano
kama kuma tu yam leto mwenye bidi ya mwenye bidi life nwa freme na yenidi nkomo 0543 0573 0543 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573 0573
wa brene nso busa wo sa brene wa breno se wa nko a hwan nko busa ndi se se ni prebi asa wuti mr monka gajidi ni akoma pa na meni aba me mafidi so sabi wo ne wetoni bidi a menye biedi wo selu di a me bi odi amon se usika ni pa miensa ena selu mu di selu di na me pa cho mu odi mr matthew ena me pa cho ya no afre me mr matthew ena ya afre me ena mr savior me pa cho wo so ya na wo so ai dai wo so wa afre me mr daniel me pa cho wo so bomodi ena me ya na wo so wa afre mi pa ne do so ena kofi kofi me ti nka che kofi na on train ma ba ni mu wie because wo be better wa ba na ba wie na fo be mr no fa number na me sorry 0545 50 86 25 0545 50 86 25 0545 50 86 25 0545 50 86 25 edi a usen musika beba e Emmanuel am one time Emmanuel am usen ya mepacho Mr. Am me amini send musika sesia na mepacho me mepacho Robert Mr. Robert mepacho wo so dia ba ena Lisbeth Lisbeth enipa makuma ku 5 and as a Lisbeth ipacho odi abawo sendia me bo di pacho otumze Mr. Am me dada wa me dada wo na wo kina me nyawo ba me bo wo na ma wo bi dia wo kina wo na abe frem me kasa che bo pesika ya de 0545 50 86 25 0545 50 86 25 0545 50 86 25 0545 50 86 25 Mr. Sapon, Mr. Sapon, me pacho so di aba. Sapon, me pacho di aba. Sapon, o di aba. 0545 50 86 25 0545 50 86 25 0545 50 86 25 0545 50 86 25 0545 50 86 25 0545 50 86 25 0545 50 86 25 0545 50 86 25 Anewiemtetea obetimi asande odia ofreso a emepekewo amonse sebi Mr. Am menye kontompo menye na da meti life ena meno ukasa menkodi konfrochi kodi malamachi kodi DJ frochi na ebesusu a nke shaoma Mr. Am menye na mtia meno ukasa no osende odia epacho wadawo mebodi amonse usikai de aba 0545 50 86 25 ti bi sa musa ye no ne se na amene ti abrabon mu sirawo obi ti ogoran kwa nto ni gohewu me catch yo sa abrabon me si obi ti ogoran kwa nto ni gohewu e wadi ya aduma ne udimeto no ne bi adamase ji abon ko twa
men kodi konfoje kodi bala machi je nkunja fo ni gane no meka no kra kirewo men kodi obi e ntimi no wachi obi e de bia ma ba bo obesusu kwesewma wo semro dia mr amumi amini e dia wo selu sika beba emmanuel amo ti e dini ni emmanuel amo emmanuel amo me pa cho obi asende mr samuel me te won ka che o me me obi ba kure nka me te won ka che baba oh ya mu ma ba ni me wi abana ba wi ma fa ofre mr amo eya na me ya sendu dia na me sori e man fo sendu wo to wo ye de wo ji wo ti ye na o ke da bia me kan wo aba bia utwa na da ku wo ntwa bana bana bo da bia ntwa ni vite jana da bia ntwa ni vite jana na da ku pe wo ntwa na bana bo o ze ya na ya mi pesa me chira wo se mr amo ti me kan man so me ja me chi mr amo ma me wo ye ma me ho ni obufu mr samuel wo so dia ba ma bo di pepe tu so sendu ya mi pa cho me bo di mo se usika ba bia na da bia me ka 20 jana si mr amo e ni wo ti me ja me yo firma jam ma wo firma betra da bi ni mabani bo ya ne be bo ni wo ni bi di ni wo ni bi adama se e me ya na e ya na ye me de ye ma ho wo wa 0545508625 0545508625 ninya bilie numra die sendo dia na mo dia ni sorry akasima ne kakra bi na ma sorry akasima ne ba mi nsape na ma sorry me pa cho sendo die me no kase ebre no aye bre wi akasima ne ba ni onu mi nsa na ma sorry ndu sendo ya mr mo pa cho me bo dia mo se ampa nso usika e de aba me ni aba mama mo ni obufu mama mo ni odede ne mo misrew abra bona ye bona no chiwa wo bi ama ne mo awo enkro su confis ntu da wo na wo dan ta ma so eno na ebisibisi basa we get in na she kala kuma to ye mewi as nipo ntie nipo wate nipa nti ne nipa ho sendo de na me sorry sendo de engineer sibre no aye bre sendo de na me pa cho me sorry 0545508625 0545508625 ebi a wo sendo sika na beba no eye emmanuel amo mr amo emmanuel e na wo sendo sika e beba emi fo so a onyame ya do wiem tetea wo betimi akosendo de me ne wo ka sei abo 340 pepepe en na chiro se nyen kontompo enye siri sem ebi beba ebi o kasa na so bi a na wo nia life bi a na wo ntini kaba mr amo wo bonti metia na me ne wo kasa wo sendo a me pa cho me di abane ma ya kai na ji awia di ni wo wadi sa na onka no mpa mso ni nyano tu ni bidi fa number no na me sorry 0545508625 0545508625 edini e ba kupe mr amo emmanuel se wan ti me ka bi ma wadi sa na onka ni pa ma ko ma ko be eche na send ti wo suso send wo de na me fa abane ma me sira wo be nya bi adi na wo nya bi adamase makra ba bye.

Ochira kwa ya wadai. Bibi besi wokrowe, bibi besi. Jale nana ahiyado emedi ukwaba lep. Na yate empelifuwa kasa, suba ina kasa ne. Susum kase la kasa. Susum la kasa. Etinyatie bia nana se.